0: kote kunnafɔlidilaw ɲɛkɔrɔ. A ka tagama ni senfɛ baaraboloda ka ca ani RDC jamana ɲɛmɔgɔw ka ɲɔgɔn ye kɔfɛ Tedros Adhanom ka kunda Bunia Ituri mara la Ebola bana be ka fanga sɔrɔ yɔrɔ min kosɔbɛ. OMS ɲɛma ni ko a ka tagama ni RDC jamana kɔrɔyan fan fɛ laɲini ye ka kibaruya jɔnjɔn sɔrɔ Ebola bana lahalaya kan. Waasa ka bundebu ye Ebola banakisɛ nin kɛlɛ, diɲɛ kɛnɛyako tɔnba OMS ye yamaruya di ka boloci fura saba sifilɛ Ebola bana kɛlɛli la. Ka kɛɲɛ ni CDC farafina tɔnba bolo fara min ye kɛnɛyako kunna ye kunnafoni laban minnu di. Nin waati la sika ye ko Ebola bana ye mɔgɔ 1000 na mɔgɔ 200 kɔ sara. RDC marabagaw k'a fɔla kabini Ebola bana nin daminɛna Dr. Worrell le bɔnɛna u nin na olu dɔrɔn tɛ Croix Rouge baarakɛla saba fana nin tora a la. USA marabagaw y'a lase k'u bena dolari miliyɔn 80 dɛmɛ don Uganda ni RDC jamanaw ma walasa ka Ebola bana kɛlɛ.
1: Yes, n'o ye Etats-Unis jamana ye nin tun ye Mamudu Diallo ka ɲɛfɔliw de ye a ka RDC tagama ɲi senfɛ OMS ɲɛma kumara RDC siɲɔgɔn jamanaw ye minnu bɛ ka u ka dancɛw datun u ni RDC kɛ yaasa k'u yɛrɛ lakana. Misali la Uganda jamana duniɲa kɛnɛyako tɔnba OMS ko ko dancɛw datunin tɛ fɛrɛ ye u ni RD Congo kɛ u ka dancɛw yɛrɛ datunin kɔ. Ebola bana yira mɔgɔ fila wɛrɛ la Uganda faba la bi Kampala. Kɛnɛyako minisiriso ka fɔla o mɔgɔ filaw ye RDC jamanadenw de ye. O bɛ Ebola banabaatɔw hakɛ kɛ kɔnɔdɔ ye Uganda kɔnɔ mɔgɔ 1 ni tanyara. Moya Noria mara la kabini lɔkun 1 dɔrɔn denin 10 ani lolu de fagara kɛlɛw senfɛ Liban jamana kɔnɔ deniw kun kantɔn UNICEF de y'o lase bi. U ko denin 60 ni fila fana madimina wa kabini kɛlɛla lɔ bɛnkan sɔrɔ na Liban ni Israɛl kɛ avril karo tele 10 ani wɔrɔnfila denin bi lolu ni lolu de fagara Liban jamana kɔnɔ Liban kɛlɛkɛkulu Hezbollah ani Israɛl surasiw ka kari ɲɔgɔnnaw senfɛ. Aw ni kɛ lamɛnni na nɛgɛ karafejulu bɛɛ Alasan Birba le bolo kɔfɛ don ni an ka kunnafoli di kɛnɛ fan filanan.